gopo ye tingkala nongdiyan la. Jan te gongkara yenbe duche rao zao na chiche jie ye me chenchan chi gu yan. Duche rao zao na jibi ndincha xie me la nepa zo si ba dong. Pemi cha jinzo ma la la yung nepa zo si. Kase gongkara yan nian dobe kao se, buche nian ngansala cha da zao ba dong, yon na nazo ngansala tepo dong na. Buche dong nyingbe pangdo la mechen po ba sa xie tobe, tututa mienpa ting gu.

xiang la jitsi ni cha sekang ponglong kora xe jay yin. Jitsi cha ni chi ba na, long tong jima ni ka jay kong, ngu yun sa nin si jay de, ta ta chwa wang, xiong wa kong bi ni ta njangwa jay la se ra. Tien yong tong po chwa ni ta njangwa ra, se chi ponglong ka ti ni long za na. Jay na, tse to tong zong, ca sang chiko no kwa wi, nga nye gong sang da, nyay nye ne sang la ten na, chwa ra nye ta che la. Yona nipi gacu to tenne, sinto tana yon, jiga bari. Nipa pungza na, gupa tong, xa, mara, oma su pungu, hyoze natsu, chibara ta, jinze pungje teri. Sumba hiongwa kambi, nitan jomara, sere natsu la, chenze mi para, chibara ta, sudu tong, mozal cha, re, mungta tena zon. Tatan chakra la, chunza tundian cha para, nudi, nyan cha, kocha tena zon. Pasha mungta tenju. Zheche chewe luxia tong, gangxia, oma su nyangra tenja, ndala ngipar pungu pe sekaang mi. Jigin ni cha sekaang polong ka kora. Jigin cha ni jiba na, ngipar jichin gongra la ye ne, kupa da nyi yin tong, lo che yon na lo nyi yin la chwa sera. Jigin ni le gin jiba na, lo da yin rumbo lembi, duyan la ten ne, nimen da taba xeri. Tumara xiawe jil tsa gu de, tongpo sekaang che se, nyagi tunye li para machi para, Maayi wa guwa ni tuyan rinpo chwa tong, nipa chisi cha guwa ni yan rin chwa. Sumba jima rongka ni chi, tri xur de xalasu jibar chi ni, kupa yan rin da chwa yibari. Tenyong tongpo maayi wa guwa ni, jigin ni tan jawara longza wa se na, nongja xaga tong zong nyong zang do de, de la zangba do de nupa ting. Ningang, nana da mochi gongrang mupa ting. Gomra luxia tong, bangxia gongrang, xubar zao de, zhoma zha tong, mochi gongrang. Zong jie dong, che to chukul nong da na zong, gang da che ke li. Bong za na cha jie gong rang dong, pa xia, si bing, jie ha chong che we se jie bong. Chi zi ji tar da xia wa la, nong jia ra ma chi ra zang ba zi de ding. Da ra ding bi ma ra na, ma sa ra dong, ma ka ra yang gu. Nying gang na nyang ngang mo jie na zung ngu de ding. Gong mo lu xia su, do ra nyang ngang wa nong, mo jie dong, che to da ba zong. Bong za na xia zu ba nyang da ding gu ba dong, gong a bong jia. Ndora na nang nyam da ting, jima zhe xio de xia lu su jibar jing zhe ne, chwara la, nongjara gaji bier na, yuma, xia, zong sang gayo lu nong, xiong zhe jie qe tong nyam da, ken da long zu jibar la ting na zong. Nyingang nong yo nong, qe ma gong rang ngu ba ting ju, gong mura xia kira zhe qe we nong, mu zhe tong qe to do ba zong. Gang da qe gu la cang mo mong da tang gu, ndora na me zhi su gu ba tong, jing gu za gu. Ning da bong za wa xe na, Chazia gongrang tong, jimmi se bongja. Nindi bongza wa se na, Chazia gongrang tong, jimmi se bongja.

0: 자 이게 나지 맞지 맞다 트레마라 이 말에 응어질 체히 가서서 지 두브 양 아니도 니도 재미 교수네라 드니 뇨 듄트서 양 링게 징드 맞아 뇨 부그지 링게 너 맞아 드니 러러 담보니 야 티어 티온데 나 러러 숨바지 가서 양 러다케 기게 만다지 나 러러 쪽반이 아주 티로스 러러 쪽반 티로스 니 지 티는 디디 뇨 뇨 주이트서 Tini yaad tsayon dita nga nguma ka zinda ka lotu yora, zinda nye yor, zinda riri no nyo yebjir yech yor, ta tidi tata tsayi dita tiba ka lotsayin tachin zirko zinda ri yor, tidi yaad tsayon dita nga ka yaan lotu chukpa no jirtilin, ta tidi nyo nyik tsaksan tuyuswa, tino loji no pachi ta tuli ya hui tiri.
1: Ka
0: sindu saba si te yorwa. Haa, sindu saba si te yorwa, sindu saba no tuyuswa. Senpa hajiya gash, kirsi na ngocho loda yajin dhulika, taa napa na chi tongto kundwa. Tini taa taa taa ngak yaan loron tambo tiyo, nanyi loron tambo tilgo, loron tambo tiyo ndi taa, loron tambo nolan zindra nyi yor. Chendo ngocho loda nolan zindra yor go, nga loron tambo zindra, senpa tan zindra yinpa ka pe, kei loti ke lingan kaya. Tino taa ngak taa tong kirsi na ngocho loda, nolan madang maang, ge gen kin dango mando, madang di taa ngak chisi na, Tengho zindra nola, zindra zindra nyo, jing nola, nga jing nga zhu, jing nola, nga jing nga hor, cundo cudong da jia do, ju ji cho hor. Ta te lo tsaya chi du, ju rin ti jikba ra ta, bogo maang na da, nyo na da jikba jik jang ra, ini ta li zha ju yung du, ta lingan ti ha jang ki jik chi bo rin du. Ta jik chumze tun se ka rin du ba ya? Chumze tun di kamo Shetan ka kyanto nyanyi loda ka titan te tono shiga yo. Chisa na loron tangbo ta nyanba nyan zo kiwa longduan tang draji jinti. Taixin ra zo, kutso lo tang chisar ko. O, tani rikba kichi jaya tang, tani jokyo jok teji tang. O, ta teki lingan tang, tani ngozo zankor konjo la ngaso yo ra re. Zankor ngaso ka la nyogo la chisa na lingan jikbo ti yagami. Mili junze chin sa na ta nga ka loda ka zanzi la kiso ni. Tā tō qiā ndrō tiyāma qi xiong nā zhēn. Tā xio bā kī tū jī māng qī xī cāng mā tā lō cīn cīng nā lā. Tā ngā yī kī xie chī sī tā māng bō xī xī mī. Mē xī lī jūn cīn qī sī nā. Tā nyō kā hā lī nyok lepa tsen longtang nyan rahi mida nga yi na chi san da jana nangsa ni nga ma loja taong tarigo jana nangsa taong tarigo kato da nga so da chi san da ta san lo tong tang ju yen za den ra mida ting kandri yi na sa nga za san lo na kienpo tong la ta nga nga ru jin nipa ka tse yin tong la ta ti go la san lo tomo tong la san lo tong du ta kandri yi na sa ta me yin la kacha chayin du na tsuma da ka len andri sa na ji ta len jan chi mida ta jama kasa ka song nga jana nangsa tana fujian zu su tana lo ki ta tana la lo shi yunpa ki lingan ki lo zhong shi ji ki goga ji ra shong ta didi kuzo gaja hii tani yindu ta nga su ki yina peri ki yina chi sana ta sakali yina ta jana nangsa ni ya zang tu ta nga su ki ta nye hui su chun ki jari tiki ta nga su ta pala leba la chepa ha jang wara jari long tu tiki ki kali yama jan yu ri chong jam tiki rina ana la lo jeng nye zi didi kuzo tani tani kazo ka nga zo ka taa peke teki tozo tozo jan shi gara re jan shi nga nga haang saandwa taa kandiyi na saandwa taa teke kazo ka tsoa ka chee tere se tani taa xin hita tere taa tsoa ka chee de taa yindo jaja de taa re re tsoa ka chee de kazo taa tsung le shi rong rong ka sa ogo de tsung taa tso kya zo taa saja ka toma ka jan tso ngu ka taa saja ka toma ka chebra chema osa chesa na taa saja ka maa dhudu taa na tā sōnōng tēn tāng rā rē, sōnōng tēn tāng tsā tē, mēk lēpā chī sā na sāng lō tōng jō hiyo sō. Tē wōn tē tā jānā nāngsā jī nyō tē kē lēpā kē tsē kī tē tā tā, kāng jō sāng tō kē nyō kē tē jī lēpā tsē kī nē. Shōng yēn tō lū kē jūn tsēn, pā jēn tē lō tō sā tā tā ngē kē tā, tā ngē kē chī zō rō kō tā chē kē nyē yī rā tā tā jī mā jōng tē ngē, tā tēn rē rē tā tā ngā kē tā tā tō mār kē tā tā rā hī lō tsēn zī lī yī nē. Tā tē nā yī ngā tsā kē lō tē kē tsē yī lō tsā tā yī wōn tē, tā lā rō tā mbō 다 로런 님바트 졸 다 좀 어째지 되게 엄마 타사 안 담보래 다 흉켄제 기게 겐바트 기 단냐뇨 응보트 만알 달라나 시다 히테 nga senol ngumi ko ayamo tsalensho tana lapar ta loro tokpa no le onde loro tokpa thi onde lo sen ma thi onde ta ngwa zake tambo chesana mang che yeba tani chin ro gre tani di kol chesana ta chezer ko san chi pa zeng ro tani le khe ta tam pe tani zong yi de gong ba tan den ro onde ta nyog de lo si ju ro no lang ta ngal ka nga thi mo ra zna ngal ka nga ka thi mo de zna lo ro sum ba ka nan den ten ya nyo ta nyog ke yamo sin de ma ta ten ton ta loran nyam pak an de on de ma ta ten ton na loran yi pak de on de ma ta ten ton kosol ta pa chas cha ta mendo jin ro do ji jendo tate ngi samo yang ni yang ta ton la ni ta pa chen lo chen mo ta mo ma ji de ta ta den tan dam do nam do chi ta ta de no chi sen pa chen mong chen ran ra ri do tin ni ran ra ren do ko nang de mang ta de ne lo du ching na la ta ngo mang mang ngi lo chen lo dan ro di no ngi ta lo chen no la pe yi lo chen ta ang chi lo chen je yi lo chen mang chen na de sam ra de ro je yi lo chen ta ta ne zangkho rir nima rir no tsukti rir tsima tsiyo mara. Na tansayi na ta tiki tsuma na ranyan ranyan si bayi lo chen, jayi lo chen, angzi lo chen, tani shudu lo chen, tani yora. Ta tiki kichasa na rangka sunsi ti lo chen ki tsukti sunsi ti tsuma ranyan undi. Ta nima rir pa chen, ta hiongso to gongso ma pyu na tani tsukti rir tsa. Nyir tsa ti mato yo mara. Ti mato mende ta nyogo di gikan ki ta lo chen ti hodu chik lo chen te pa tan yog zo gura rana te lika te tata sui ma to na yang lo so lingan raman dosa tan riki kiyo rara ta te ike te gale rata rupa ja lo chen te tata ri payin rita tan yog te ke lo chen duen to je pa kya te leba no la yamo tsu yog to mando wa ta ten yog mando te tan yog de ke chisa na ta lo ron to san che lo ro chukpa na sha zhung song de suma yong da yang sapa zhung le nang yin tsu mimi ke pa kya te mando wa ta ten yog de ta nga ka ta jema ta lo ro tangpo tina andi yin si lo ro chukpa tina lo ro tangpo ke nyanyo zang wana chirisa na nyanyo te ya tsuma rog rog rana rima ro wong de ta lo ro chukpa nong le manda sa te tsuma da gani ke shuen rin do ta wong de ta lo ro tangpo ta lo ro nyingpa te nong dwen shi ka ma yi te yamu tsu jema to tene nyog de ke ta yi gen zhe wong de aya zhilo ke nui pa nong dren shi ke nui pa te zin ra nong ya wong de chisa na nyog de ke ken ka ta na pan tang to tsu ti jing na hi pi ke lo chen ta te ke sin ri te jia wong de ta nyo jia kya nga chi tse ke ten sin ri te la nasa nasa po ke mando pe ka se po ba kya ya na ya 그저가다 이게 껴놓으니 빠지 이래서 양말은 요 가식 들어 돈을 쓰더니 이게 넣어놓은 헌족치 양말은 양족치 양말은 양치 다 든다는 신 다 치르스나 다 딜라장데 림도와 다 든다 용 베지 다 베이 치르스나 다 로친 정상 하장 좀만다 까나 침보시야 진이 다 개자 그 고육 던져와 여지 되는 니치스나 로티 존의 냠뇨 로티 존의 냠뇨 때다 하약 또 기본은 선다 다 로친 개개인 그 로친 스마트디 전주게 도서 간데스 다 산노 또보 마치크 도서다 최초다 자마히나 데르존 산노 돈히다 나데 하장 그 치탄 노래 인산도 산송에
2: 컨테스 오래 개개인 지바 가르쿠나 보고 삼년을 해야 되다 지 깔이 가고 도시지
0: 다 된지 라프트 최초자 자지디 로촌 호다 춘초만 오늘 세단게 rāṅgō pīpātāndā, cētātāṅ pātāndā, zhātākā mādō. Ngā dīndī sāṅsū, ngā sōchā lōsēn pāndā. Ngā tātōng kī ngā kachāsā na bāyī lōsēn tīdī ngī, ngā kā rāṅ kā nūpā kio kā jāyī jā lōsēn tūmā tālī, hīm jīg tūmā zōlā. Chārā sā na kō kēyī gā rīla, tā pā lōsēn tītāṅ tī jāchā jāchīg bā rī sārā kō. Tī nāng lā tā chāsā na ngā tsukā bāyī gā zīna sāñchī pāndā, jāyī gā zīna tā tēlī yū fā zōy dā. Tā tēn dā lēn tsā. ā gīkēn kētīk chīsana lōdā chōngā na shētā gī dātruī tī tōngdī tōngbō tsācak tī yāngu tsū pat shōngā lakhī jiwā tī gīkēn kēnā lakhī jiwā tī lī tī nā ngōmā ngōmā hācāng kī shāng chū pat sō lakhī jiwā tī hācāng kī tī cīn cīn sā sō tā ngā tsū kī lōpān chīmbō tōmā kī tsāmbī kī tā sōng chī pā kī tsāwā tā tā tā kēl tāwā tōgbō mā tsīn zīmīndō tōngbō kā lī pēcī kēn bē zīnī rā lī pēcī rīmā tsā ngā tsū pēl tā bē yor Lauda chungwa la pali lakhi yungwa di hajang kitna nga chi yanchi chupi dhiji kita Te nga ma kati chimbo rita sando ngay nga ma Ta til lhotsen patisa la gigan ki nga ma lhasa nanda ka pet Yamu tsu yungwa to ko kali zi yungwa ra ko Nga lansa nasa ha kong ra Ta sanchi pa nga tsu kita tanda nga tsu datu ki lhotsen tsa zang wanda Tana tso chiya tsa tsuk tila Tsa tsuk tila dhiji yamu tsu jia Tsa tsuk tila yamu tsu lo zangji Lo chungwa lo ran Yipa ku tuya ka kasa la ta lakhi yungwa ten doa так еген кахек течасана ньонжо манаре да хёлен жома хёлен жома ди анде ко хлоцем анде мартин ди лхи жома ти жонлик ти сёмар то ди тин жодо жодондра та ти толац синда та тен ген ге ген ге ди ке мти тиг на санти па да тиг на хача ка кама зоцар чесана кол цацел ол мецэ ди
2: ре ре ре ди
0: те ге ген цацэм дхе чек хипа жахи на ньок цацел ол мецэ ди кама тома онда кап ти дюнгин гоц лош ке та лоптен ту ке та лосон ген ген ке лоши кёба нги катидин ке жатхин лора йеба касна лхе жоан те лос син да сим да та тел чинга кама цясина ngaqte ne yabong san do san jo mama nga zo la zhen zhe di na dai si ka bo de lo zong ji de ti chu ma da lo zong ge ten san yin na da lo zong ji de chi tang ge da chu ma da ge de le da da nong xi ge men duo shi ba ge jia zhe rong zo ji da shi ba ge jia zhe de a ge ge zhe de zai ge ma yi xi jia pa jie da xi jia zo ji de lo ya de xia rong xi jia zi yo ra da lo ya de xia ge na lo lo ma zong na pa ji xi jia de lo ni to ji ma ro de yong de ga lang gan zha ge da lo lo zong ge de de zong be na da xi jia ge na ran no ju ge da be na za ji xi ji meng a ji meng a xi ma ji da be de nyo lo lo ma zin na de ne da lo no za de na de ku sa pa zo na pa ji me de ge na ji ma ro de ko lo lo zong ge tong ge par de zong ge de pa ji zong ge ji ro na re ma tab dou zhe re lo zong gu ngi jian de ge zong da man ce ge de he de ge lo zong na ta pe men do ngo ma ma me ting ge man ce ge Rehete ngik chindisi hiyali insi na ngak Sengi isi na tumbo jensen Jensen chan jensen chan rahi zon san rana Hya san ken, dermo yon ken, hya zin de to jensen Da tenri reis Da ten no ni sengi ten na rdaak jabo zo reis Ten ondi sengi zo iti chis na hya zin sub chaat zi Da tets zo hi na Da sengi isi tih Da rahi jab mancik te lol pa zon Da tenri shi jila nga gabo me Da ten ngoma ngoma ta pimpa mando rete ta mantsa loyal ta shaa guna mando na loyal ta shaa thak mando wa rana rima re te wante ngay lo chen tri tu ta zo cha pan dun tato loro tangbo ta loro nyumpa lo chen kaxi ta jopal pan rosa ka pene cha yana lo chen nye lo chi jik dhrum chi lo chen nye ta ta lo chen tanri da wa ta teki tangbo mang ta tse te jopal ta zonyi tanri pan ro kudu ta teki ngay Da gegen kahi ke jeba lo zong jo ma res na jeba lo zong jo ma res da jeba lo zong jo ma res ta te lo sen ti ta ha jang knowledge so ta den ti ki na ta nge yo ta je nga se ma lo ta ndo di gegen ke ta jeba lo zong je tri yi ma nyo she ma nyo ta nge pa je ta ten yin je ma res sa nge ja ma nge ndi ta ndi je bu ta yin ji ji ke ta jong de ta de ge no hen je de ge no kin de do sa na ni ma re ke ja re jong a sa ta ha ten ri zo ta ndo ta ke ja de ge 총만다 로르송이다. 야, 단든지 제면도 생각 따다한테 넣어도스. 야, 제마 여바 로송이다. 땡이 여바들 전에 켐보야.
2: 여바. 하나 주 인지 전도 좀 봐. 미망 보찌기다 좀 봐야 돼. 민식 지고 송조 전에 엔트기베 나와샤도도. 지리에 대해 통하는데 틱툴 다 제발에 냠도 나교다 로르 신신주의 지리에 대해 비주단살리도 좀 봐. 펜토로 가도와.
0: 그래. 드네래도 뭐마. 다 인지 지게 답이나 문측들 아 도기보 토마향 그게 그 사탕 문성 문 진영명아 다 망보도 용용이 니마르라 다 문성 자리스나 로존나 데 니마 선바스 이바르 데 문성 니게 저 바 옌도
2: 제제제
0: 자망 이선 다 개자 힘고이데 아 문성 가라신 개지 히지면도 당해야 다티 그저게 다 다 인지 이게 좋은데 저발로 존티들 도나 쳔보 시게도 아 저바 던들로 존인데 당하고 Bhai jikbari san shu, jikbari san, ngay ki jyopati, jyopati lochen kala shi ta, lochen nonji manchik pachay jyopa ngato ne zoji, ta sinri thotu ma kuy na ya, jyopa ngato ne zoji, lomal go gati. Ni ngak chi san na dhitsik ta, lapur tu ta, shioko chiya ka, incha mazi zini na, ta tanda hora re, ta tanda ngak chi san na nyogo dili. Lo la zonji, jyopa tanda nyenpo ma tri. ke cha lo song je den den shi ngi den ke ke nga zo ke cha ta che zur ko lo che ti ta ra man do zeng ge ge chi ge chi ta hi kan che yol sa ta den ko zo den hi on ta ding ngi ke ta lo chen sa chen chu di ta den ni mang bon da hai ta te zo ko zo den pa hi di ko zo ye chi ge man do ngi lo chen pe lo chen ri lo che ti on ngi lo che cha ni hi ya ta man den ngi ke lo che ti le mi chi na ni bo ma ri den de zo na ཁང ཁང ཁང nani jok tyun da ngak ta lor tambon te tyun da ngak lor trokpa thi cha to kyan nyot lor tambon ko ne a tyun da ngin da jok chen bo jan da ngal tha sa tambon le yon de ngarang nyanyo ti tap ngus ta tenchol zoli ka ta goga yandara na tenchol tin ngak ta na nyog dul chesa na lo chen te ki me mon tan ke tene ngi ke mut ka ma tsaruk ja sa ko na lo chen tsaruk ta ta ta lo chen tin pen dan ke de chal ta ni lo chen hi ti zo lo chen hi ti zo ta to ni na ja zur pe ten lo chen zin ni na yong da lo chen zin ni na ta ti ki mon bo da ta ti ki yamor le sa na ngi chen yamor re de chen ta lo chen zo ti se dang ta te ma re le ngi de sa jang ke ten tong chen tsa le me ngi chesa na nga le dan lo chen zi ti na nga ji lo chen zi nyo na gen shi ji lo chen ti ta te yamor nik pa re da zo zeng jo rai chi de lo chen ti le me ngi chesa na nga ta lo ma la meng tong la zi ke ta xin yue ti ju tu zo yi chi tu ke ta nga lo chen ti le re bo na re ma te nga ji lo chen nyen di gen yen da ke lo chen ti ta te le dang len da xin ke ka mo ma war chesa na ten len ta ra re do no hi na ngi ke len ta ti no ta u chuk do ta pi do ju no tsuma tsu do ta na ngi chen chesena nga ke lochen ti nyole lop ta lochen pa ti wonde nyoke gandi jan ka wanda nga ke ti tili ke pa ke me ta ra hin zeyu hima nga ge ge ta che me ke che lochen ti ta dong na re ma re te wonde nga ke chesena zo chi ra chen nyo je le ba no ta sa hi ten ba ta hi ya zin jo ta ro chen na ta ten de wonde ta ta thong yin nga zeyin nga ge lo chong lo dan ron de len ke se ja bo je dong zhōng kā chōchī tīsā pachī ngī dhēn māngchī tō māzā mēyā tī tā tō kēkīl tēkī dēt dhrmā chīn dēnē kōkō mēndō wā tā tēkī mēndī tā yō kā dēp tī lō tsēn tēkī yamō mā tsā pā tēndī shīn dhēn jī nā ngī pān dhēn nyā pīn dhēn nyō kā nyā pīn dhēn tēndī shī kī nā guā lēn lī jī lāk chā tī ngī tī nā tī nū tsū dō rī tēn dō lotsa tikgu dewa mara te wende nga kyesa na lotsa tinte ta nga tsa zanra gode jokte wende nga tsa gen yenda gode gen chuchi tari zanra zangre ti kya hendo gen chukke jok maa tsa teche na zang ngal tindi na chizirko gen lochi wang teke ngal ta tindi kacha tindi hien wana tingi tindi tsele loso ke jongde te hachang juu ri hien katsak kiwa hi re ma to tiri lansang lansang jongde tiondo to maris loso zote no zo kya ta so je te res kya so urso na nyo jik kun shu lo zhong shi tang san lo kong duhi tegi so kri ma tse jokho tsu ma te te te lo zong te shi gina nyingbo zo ya maris jongde zote pa ki tui du hyo le jik jo re te kya se na jokho te kamo jik tiondo nyo tso ma da jok tui ma re ge ge tegi lop hiyo ma tse ke kya tani hi na pa chen ra hiyo ma tse nyo tegi jo ya mo tre da ta gen ten lo zhen tri ki po da zi na ngi zhen na pache te yon dhe kyo maa zhe nga zi jari lon tu ta teki kecha hiri yin de nga lop chen dhen du zi ni na nga thoron lon dhen dhen du zi ni na yang ma re na lop dha chuan dhen du zi jake ni cik dhen zi di hiong hi da ma zi ta nga ke o ya lop chen dhe du zi ta ma cik dhen dha kan dhen ma dwa ta nga ki dhen dhen shi ten ta jang ka toki po zi ya li yin ta ten lo zhong chen ka yin da zhong wa jama ka ta ne baye ki ton ta chen ka yin da zhong ya ka ta lak cha zo te dhen shi na ta kuwa ka li ka li nyo ra
2: ni nguen dhen shi
0: ma dhen nga ki zina no ta thong nyo ki di ki dhe ju nipa dhen dhen ju nipa te ki na shi ta ka yamu ma yo ta zhong da ten na hali ke kil ten ni gongpo me che chan nga ki zhu hali te mi jayi yin na dha bayi yin na dha yin na dha yamu dhen dhen shi ngu shi na ta jaja kuwa li nga dhe rup tap ti ko ka li ka li je yung ra
2: nga ra zui ta kuwa li ya di lo ya li ri ma dha ki kuwa ni ya ma dha cha yung
0: ma dhen dhe rang lo che yamu dhen yin na mang da cik di no pa yu dhe rang rang hyuk pa bja tang la la sa ke jia xin na bja tang zara nga yin na yu dhe rang na rima te kuwa ti len me len ti man cik ti kuwa li nga na che se na man cik ti kuwa li nga na ta ta ki tāngbō qirsa nā, tēne mē yēn lā kēchā chawā, cīng zui tsaab tē nyō wā, mānsi kāxī kēchā kōng rō kōng rū tā tū nē, tēne kuwa nā yā lā sō pō tēne wā rā. Ngī chē nā, mānsi kāxī kēchā kōng rō kōng rū tā tū nē, tē qirsa nā, tā rōng kā rūk tā, ngī yēn hī tsa tsa tē, tā kuwa kā lī, tā bājā nā mā sā tōng rō kā rī sā nā,
2: ngī tēne
3: Chobu nampa, gen chahi nima la na, mengduan congbi lam duan jia zhuan mi xiu dang, xie ju zhang yi kambi poge jik rei di xie jiang, meng chan ba, mei ba nang. Di yang gen chahi nima la la, lo rong zong lo kyu nying bi lo si zhi qi qia jing dang, lo si ye juan. Di yin ni wei le nang, qian do zhong jie nga kong ni, nang sa ra jiu chue kin dang, di yin po jiong ge zhuan ri gang ra to zi so ji go ni ling gap, kong ki.
0: Huma yi na nga lo da, ta... 로총 강산 마던스러 때 되니 jana nangsa song teni nga maam loda maam loda song sa nga taan nek ma lo subo ma lo yang lhong maran loda nong shantyan chi si la shantyan lo chik si te kyangdo gyu loda nang tui sara te teni ya tsewo nga zang lang loda nang zang dung ane tata ane te ya zang yung du teni nga mene loda tiong du tambo nga zu nga paye le gui shuwa pana le lo trok di le

0: Huma ina anale ta lutsa tang tsoma anda ta ta tonga tonga chisa anda ka ndi kwenyo bo tonga yomare anda ka zui tonga kwenyo bo yomare ta ta ta tong anda ka zui ba inba ma zi ta tong mina jek ti ti yora jek ti nsati tano ta tong ta tong anda ta tong on jek tsa kal tene mina le huma ina sakhan nyingba chore sakhan nyingba thakya chore na sakhan nyingba ta ana tsa jep nga zi ina sakhan nyingba til tsa ki ma to yomare ta tong anda sakhan anda tsa sam yore tsa sam te ma zi tene ngo tsa anale Lauda ke sakhon yingpi, ta sakhon tribi ke tukab teda nga tsa loron zon kangba nyingba nyingtor taan sanzuk shili ke koka nyingta ta tokswa. Tende thong di koka taan, lo momo na tanda koka tanda zangbo tanda thawji mara. Kumbha maa hikdu, tende yaan zoktu shidu ter tiga juran tino, ta nga tsa koka tende tada thong di. Ani se yong song ke tende lauda le sakya momo tiyo re nisa. Nga tsa tato sakhon nyingba lin sakya sapa le itan, tsuma sakya tsuma anda zato tenka kumbha le sakya tanda re, tanda tsa tiyo re. Pache mo, pache gujia tsa rao so, mo gujia tsa pache rao so. Ted sakhon ani tokan tende le mana le ta kanche polo jasa chunjo tsa manga, manga da po jasa rida. Tiji sar mana le tende tato sangshui tsa li ro siyo re. Te nguma ngot sangshui na kyoyo maare, tatong sangshui no la taan kyo yo re. Te gegen pongkhaay na ngot zhoda maa, gegen pachin li zo pachin drawchi zho so. Zanda nyehi zho rin, zanda nyehi. Ta tatong chirsa na zanda no la, shen chihi chirsa na, zanda kaxi no ta ma mubo chi ge tsi gi da. Ma yeb chi si na ta yama tomo wahi da. Ta te zhe ma ngat kyo nga ngat zita patanda pachin zanda draw duin zi zhe da. Ta lakon tsuma na tatong ngot zhoda no nyehi dansa ka taan tatong loglik. Tik tsuma wari, napa tsuma wari, tsada zisa ke kumbha wari, tato nga tsuka lakzo ke lakon, tato nga tsuka tato temi tsukchon zo hida, tenri temi tsukchon zo sa ke lakzil, trikzo. Tene nga tsuka tato nga tsuka tato royaan ke, tene kangze polo ke, tene tato lakze polo. Tik tsuma wanda chisa na, ta zangkho zire no shi, zandawa ni, tenri rinpa hima dren, tenu ta tu tsu, sotu tsu tuane, sotu shingi gigenya yore, jenga gigenya yore. Te, ta lauda ki chizuru ta, chini segre, ta chachin te chetanga ta, yamoma redo re. Te, kanga ya, pachin yuwa ta yojire te, ta kanga maza meli pachin ta lauda jingla yon toji bari pachin. Redi ta lauda chizuna rongin yajin rong hiyo, ngozi yajin yamon rong hiyo. Jena nangsa chunga chando chi kawo ina an tangbo re. Lauda ki chizuna jok chay tanga ta, naba ta yamotamo re, chizuna nyoli chuchu chiyo na te te, Te kama ma yem tanda thangda, te chesa na denpa dintuk rida. Zangre thong na ta, maa na tsuma da denpa dintuk rida.
1: Arwa.
0: Jana nangsa chus to, lora loma rire nire manro to, zon marang longro na shinsa di, kazo ki yik tse thongpo thong. Jana nangsa lora thong te kato kama pachin, kama rana ongi, pachin ongi. Te pana pa thong na ngay chana yamu ongsa da chan shungi. Thongpo ongo tuk jasho zog jiru kona. Ta jana nangsa lo pachin tumir, lo chok tsin sawa pachin, an tambo rizu da. Zongkha gyokchuk kyangdu zongkha gyokchuk nana an tangpo sui tsuk shintir.
2: Gyanla nga nga tsui labda di da chik buku kizhen kha ma dana ne da kama ya thwa kya thumye dhichi yo marwe. Ti kagi nal.
0: Nga zi tana zi shetan nga ma ina nga tsuk lo dhak ta kama ya cha thumye dhichi chen ti kani dhisa na shu dhu ta jayi nyi re.
2: Les les.
0: Tansan tani dha rima ta. Rahim ta chisa na ta dhalo ina nga tsuk chen nana kama changen di mbat tuyang kain ti bayi rindwa. Chanto tsama yanda nani an tambo yinsa re, kyanyo. Nani nga lo zan rindu mana nyo yeb chi tsore, tezi bayi kata zangri kyanyo goch gochik do tsaka tsir rindwa. Ya tenye ti yang bayi rindwa. Tsenka anda chichu rindwa se, tenyong kana kamama tsir rindwa, chisana lo tar manda wa yungu do. Nyinto jami nyingi lo yinsa, tudi nga zi ya tenyasa ti chisana anzi rindwa. Tenyong da anzi deyo, zo chenpo rida. Anzi di jo matru na, ten kama thongpo yon, yon na mena kaati da, tenri tsu shi da.
2: Yon nang sar jo matru.
0: Jo matru pati ra, kaa ngdo wa.
2: Aore. Lese, ane ta tiri ngi kila anzi le zin ki jenri thang ni namba, yin thapo ni thoje na shukui. Ane mawa bia londi na li diya, ni kila ki chali li diya, ni jik tibi ki likbi yursi chumri tobi, jishi mi di shukui.
0: Yo, yasi yasi, togi togi.
3: Jobu na batso, lopso na lomi yangdi zama inba, shuyo nindin jia loma sosyong sha ju na, loso biawi tomi sandi yin la, tatu ka muyo yang yin. Lo so di xie zo pe ji dang dun ni, jun ti me ba ju ju dang gong pi dong ju ne, lo so jun ti pe ji yong yi la so zhe. Di er din, lo mi sa tio jie ni ba dang, gun xue lo song zong xiong, xio yong jie pe ji ji la xiong nian ji, lo so din le din la ka xio ba dang, mamang jie nde lo gang to bi, lo so nye ju ne, ga qi nang ga, ngang qin yin no.

0: Sengat wana ba. Dengan ke bayang lontin yang cili kong, kami lontin je ngadang EGP hilam hebi lezin yang canda yajin. Lezin di zong jingin kawa lozang hirap dan, hehehe tinggu nangkin jang zo pinso la jiri. Jangla kami lontin je jari hebi lezin yin da senro, daya mo.
1: Düsere sanjur.
2: Düsere sanjur.
3: Singa namba zo kanga zo shangla düsere sanje nyinda shege ye. Zhongguo gongzheng dong bie rong zhong zhong gou jie bie yan ting gong ge chongzhang zhu zu ting jie ba. Ji ci shang nian la sa la zu ba ri. Chongzhang zhu zu de rong zhong zhong dong wei yan ting gong ge zu zhong jie ba dong. Rong zhong zhong dong wei jie shu jie wang zhong zheng ge sun xie nong wa ri. Chongzhang zhu zu du, wang zhong zheng ge rong zhong zhong dong wei yan ting gong ge ngā chū lā yā nōng wē lē dian lā nīng dā sēng bā tōng, zhū dā rā nōng yā, zhōng gō gōng zhēng tōng bē rōng zhōng zhōng jī, tō mā tsū jīng tīng jī jē bā gōng tsū cā jī gō rā jī, zhōng gō gōng zhēng tōng bē rōng zhōng zhōng gō jē bē yā līng gōng gā zhōng zhōng zhū zhū tīng jī bē zhū jē tōng, zhōng gō gōng zhēng tōng bē rōng zhōng zhōng gō jē bē yā līng gōng gā zhōng zhōng zhū zhū tīng jī bē jī dā lā zhū yō jē bā jē zhū chāng cā wā rī. Sāng gē bē zhōng gō jiā lāng chū bē chū bā cē yā gāng sā nē xī tō chāng rā yā nā. Jida dinbi chi jie nian, ya xin ka jian jing guo chuba ni. Jida dinbi chi san jie nian bara, zhongguo jiao lang chubi chuba chi ye gang si, yukura wa ma ting chi, ninja jie zhu dong, ni dong dong, ngu zhu chan chi, ninja zhe jie ye dong, ge dong jian di jie bari. Jie jie nian nian, rong zhong jia lo ba re ye dian zuwa jie bi, sa zhang zhuo gara tong ma, gang ki chido ni ma xie ba, bie zhong rin ni ji chara du qin gao song bi du, pu tian jie ye. Zhuo gara nda yan, Gong zhong san duwa la ji qi ri lang ge yi ting zhe de, gang ke chido nyu me nying to qimara zhe xe, za ri ndo ru jia mi ri xe du ting ya jie jie, dan ni dan de jie bie nang ba qe jie ba ri. Ji da ji bie ci jie nian, nga zhong a wo zhong lang sa ba ming bang zhe, ri ne yu gu ra ji, ting qi ri juo xe ba zuo dian zhe zhe bi, jio lo nying to nying zhu lo lo da zhong ge, ke la ka ra wo ri ne yu gu ra du qin lo ka zhong qi ra lo da zhong de nguo zhe ba ri. Ta ting jia rin ya yu gu ra du qin de, lo da zong ga ta zang yi jiong dong, mong so la ten ya mong zu jia yong bo pa niya yuwa jie ba xie yin ba ri. Jia ko, le kang le dian do dong ju ji, nye do zhong yong sen zi za yao qin bi kong ba dong sa cha yong ku ra jie ji, yun ra xiu xie jo jiong le dian li ri sen ba dong, zhong yong sen zi za yao qin bi kong ba dong sa cha ko ra jie jia yun ra zhong yi ye zi cha ni sa tu zang wa dong. Duyan rinpo taje mato bie lo ju ji, xiu lu nidian kwa je taje zene. Lo nga zin jo ngay bie ren, sin zin za yo zin bie yinkong yinur, pingjir nyan che zijir mong yi zungbu xe dan ye ba ri. Jizi sang nian, qi tu mumo chong kong ki chang dara le di nye chong zi zi zi wa dong, zi jie bie chang ten kiwa sun chong zi bie bie chen jie jie bie nga qio da jie ba dia da. Ti tong lu dala chong dian dong, le di jia chong dara nye chong zi ba, chang ran rin zi rilang sun chong zi ba. Tuzo jinnuro nyo chonsu yinna mungbo la chao ye jen, nye chong kele kaa ki zaji jisro kasa zuwa dong, nye chong hienpa tenpo yungjira zutian zeye bari. Jisi saan ya ronzan tenkangpo chota zebi jansu panjiro kojio neca le ngenpar ye na. Dolo lo teta rongjala ji jansu tenchi rentong dongbor gor tunca ngatra ngatong seba de, tu changpa le jaja ngatong chaji parwa dong, jansu panjiro tenpo mo pa ne pechu zungbo zang ye bari. 就了年冬年啊路到我东北

0: Chenlop gachara.
1: Chenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chenlop parchi gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Senga namso, gonghan sang. Tata cho je, senko tsubi lenchen dana, bojo lungchen yenchen li gong kanki lungchen je, chenlop gachara lenchen je. Nga lenchen zochong pa lo jaye. Tenda lenchen na, sanyong gobi junhi gortan. Se sadan ka ji ge cho che che ta tong tu tong yi yue bi gor nian zhe zhi xi yue yang la xie zhan nan dui nan se ru

shaya je serke gona lang ho den ze chu ba ta ba yu song ho gon ni to gu jia na a leng chu ti ye dang mo ke chen xi xia ka mong go ye to ba ta ba zhong ba da wo mo chang ren cha ta le ti san ba la ta ren ni mi dong ga de cha ba nda la to bi ke ya ma ti sam ke gona pa ngor gu wa tam ke ge cher gu xia la ro ba da zhe dao tang ba tang me re zhen bo ti ke yu ten a jie ke gon un bo tong fong ho dang mo tong top ser ba te zhong ten ne pian ju zhi ka le le ma to ten ne de long ta ha ja a dao ta tang ma qi ba ga ke me cha ng ng xia chu bi ke nga ni ye xia ti xia ra de hao lan jie yu ba tang ma long bong bo qi xia se dang de si

tene koso pa ngar chan jia leng ma la parwe rachu ti ba xian tu jian di tu tang ba tang si mi a mambo tang xiang yu ba ka nde me xe nam cha a tong lo daibu xe nda xe pang bi mbun pong o ra cha mu zan ti ngu ya tu o li mi tu tang xe gu ni zi tene koso nde ma dri rab tang ba tang de mi ngu la dri ka ma lo ba chi tu chong chi ung long le ngu ba ti ra cha lan jia yu ba tang ru cha a tang mo ke zip chan la ma chan bo tang yang jia yu chong ba tang ke leng yi te tene koso klakpa ngargu ki nyingka choki gowe kaptena sirgu o napsan jiwa tabo bargu o sayi jiwa dar nra chonbe kaptena tene gade mochan sirgu lo choba kyanto chonde dunlo pombo ke yeyon nyingde ke sonke gone maso la ta sirba a ponta meta tsalo nyingde ke chonde ke lenzon choja te gade la chonba chon tene gato cher chokin yobe kaptena koso ke zamba terachakro fatan la leba ta gada deke gone Tataman dito mato bala lonsa mari sana kaptani. Tene kamja tangja rmo jenje ke serba gartamje ke takin yobe kaptana. Mata tangmo sala jiba tabun zakin yobe kaptana. Namsa kalo jorwe ke tulani yobe kaptana. Tonsom chembo janka maka kalo jor yobe kaptana. Numa tiye nimo magda

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zo ji de la ju ching go mo chong ma ge ge mo zha dong niao zhe ji zhu lang ka de ma zhe de ji na ngo yin da la yang si cha wo de wo ho yo ba zu zu ji zha mo niao zhe sheng de ta nga mo zha dong dong ma zha ta de le ge mo ge ni ji zhu lang ka bi pen zhu zhe
0: zhe zhe ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zhu ti ngo ni la san zhu zhe zhe
1: ore zhe zhe
0: xie bin zhen zhu ho yo guo ya bu dang
1: ho yo la ba zu qin bu me you wei qi cang mian ji zhu lang ku la ma zhe you na ya bu you
2: zhe yu lan bu mao na yang
3: de yan zhe ji sa wa ji
2: zhu zhu na zhu jun la tu ke le niu ji qi li guo de ma dong wa dang ke le jin jin zhu la ma dong wa chora to ni ke le ma dong wa ke le gong ge cham yin wa ji xia zhe ge qin bu le
3: ji jin nan qi jin zhe ji song la song zi xu ni zhu la de ya ta ya de xue zhe le bi nian zhu la xia du yin wa xia ji ge ni xie de jin ya ta jin ji ren zhe yu ke you jie qi mu

long la on break na za o de zu la de ngong go ne ba yo le zi cha ya da cha xi jie men tu wa xie ba sa da cha ge no lo de ni xia zi a da de ni cha ge ko jo xie wo de xiong de jo wa xi ne o de zu la de ni ya men tu le a de na xi tu ge yo le zi a de ni nian kan dan zhi wi ge cha ge ne le pin sa ye ge nian kan lan zhi wi ge de ni cha ge na za yo ro de zu su ma 네 pinto chenpo yo reyes ke xe saa na taron di ke tine zhuma towa no chaga yo yonkirwa di ke suibayi na ane ta towa no lo ngane ke chaga yo rwa de la tine ju ju yan jo le ke nipa yo res ju nin yo go reyes suigya na kora tine chaga karse ke yam chalong se ke rwa ta jenpe la tine nipa yo reyes tadon di ke nga zo jinti suibayi na ane chaga tine de la dame zawa ta pe xin wo pe kao se, tene de la pe xe wa ta zhe chana de su chungi yo re se. Ngan kuwi ki jen chi ju pi ngon son chunga do. Pe na chuka de su ngan thoma ngan kong pe kao se le, ga xe ju pa chamo, ju xin pa lo chamo che xe gyur ma rwe. O de su ke tene ngon so de su ngan me li xe de lu ki nipa yo re se. Tene xe pa de na lu zon so wa ta ne me jiong wa xe. Chuka lo chunga de su le, tene de sa ju pa ye na, ane ku lu po ke son de su ya so wa ta. Tene nin ra ma ra me jiong wa. Tanda ke nipa yo re se. Ta ke xe korang ki kwa, ta kwa je yo rwa. De la, nguni rang yi ki nebo so pi nipa yo pe. Ta pa ke xe zami yong ki la rinin yong ka se. Ka ke xe korang kwa di ga re se na, ta nga zo kong pa zo ni ngun rung li ki ni yo rwa. De ki nguni ki rang yi ki ta nebo te so. Pa te so so li ki nipa yo re se. De yin di, yin di ke xe sa din ki te so la, ta ni rin ki na ca. Pe nan chanpa taan te la sopa ke taan ne yorwa te tso ke chasar ngu kamo yorwees. Jemse ku ko ke ti kwa te ke nebu soto gorwa. Taan nga tso chunglo so re ke mo chungyi se rwa nga tso ke jakir. Di ke nda la kandip xe gorwa se na nyen so xe, nyen so wa taan, nyen ya so li taan lo wa te tso lo po chan ki cha towa taan. Tani long ke na tsa sawa, po wa de wa. Tani chang ni tezo chang ni sili gini ba tang chanpa ya jie sondo tezo hiwa so gini ba tanzhi ge ta vye ge yo re se yin yang sen jie xe longcha ge jiwa nyong la yin ma de wa tang se ta saman jiwa tang tani long ta cha ge tezo jiwa nyong re xe wa tang tani yin ma de wi ni tang tani ka gan ba ji shuo se du tani le ka la ma zang jo jo mu zho wa ro wa ta che nyawa na chi cha, tani le ka alpa le du che le nye ma zhole, tani cha rwa te ji shio se re, te zo ta tani lo jia pa so la, tani te zo le tani te zo pingi yo re se. Cha nong ke nga jan, tani thor tong tau se, ku cha ki no la tani cha, rwa cha ki se na ta cha na lo la, tani nga cha te zo thor tong tau yo re se. Te yin du, tani nga zo ke cha ke cha ngan to te zo te zo ke yang tani ta sa lo ke ma re se. Ndo na poa ta jimi shele soa pshi, ta poyu ki shele ta jima ka shele tezo, tezo ndi ki tini so toku yo resa. Ta jindi nga tso kanda chongcha karo rsa na, tini pe long, pe ki ta long ni nriti ngi kini yo rwa te ta, tini nye tsa rin ta ni, tini nye tsa nga de to, rwa, tini nga ma ki tseba hyo tingi, chanyi saa kaka na tsa tezo, tezo kani tini nda nzen gu yo resa. Shumi ri, shumi shi pa tina, Tīki ngā tsū jindī māmpu sāgī yor wānda. Tī cēpā chīwī kī yod jēshī, lō mā chēmō mā chē yor rēs nyambī. Tā cāwā chē sā tē tsū kī sācā yor dhulā. Tīni tē shē kī yor rēs. Mē tō kā sēn rēb sū rūk cī kāng chō yor bā. O tīn rī kī rē kī yor rēs. Tānda pē shū tōng tāp tī, ndā nā rō shē wē sū nā lā tā shō rū rūwa mā zīs. Tā ndā kya tā ngā kō rāngvī tī rō shiwā chā tī kio rīs. Tā ndā ngā tsū kya tsē mō rā jī yā sū sū yō na, anī shio rō, labā tī shio rō rō kio rīs. Tsū rī nā ngā sā mā chūwa nā ngā chā, xiān tā chē wē nyōng sā sā kio sā. Bē nā ngā tsū jīn tī chōng rā nō rō, sā mā kī chūwa kī rī, ngā tsū xīn tō rā yī na xīn tō chūng kī rī tī sū ngā chā chē kī rīs. Tī yī tī tī tī ngā tsū kī jīn tī nyōng sā kī rīs. Tāng sā chā rī sā nā ngā tsū kī tsō wā tī, tī nī chā chī pī sōng tsō pā chā. Mōng chē wā tē shūpū kī nā tsā tā nā rō kī rō wā bē nā chā kiān tō tē tō sē tā nē chā kī ngā chā tō tē tō sē yā tā chā kī hiō chā hī tō tē yā sē yā tā tē nē mōng bō chē tā chē sū rō kō tsō wā
안다 가르스 차지 야송도 아니 나사 못 보지 나는 거로와 대대는 가서 근데 그 신도 그 총화 그래서 너무 싸고 그래서 대소 맞아 잘 보여 그래서 너 대를 다음 저거 손에 비봐 다 차이는 이제 대리에서 사도 다 너바 가르스나 저거 시지 차유래 마치 바다 단신 진바 그러와 대소를 다 사진에 보여 그래서 맨 저거 배 시찰에 지설 아니 찬자 세드드니 차마자 좀더 그러와 차유럼보 다 셔 현로 현로 그러와 대소 그 나자 다 드니 단시 개바로와 개바 바운데 개바 유럼보 바데기 데 데다 드니 센터 차와라 진비 그드니 첫데기 그러와 첫세드 다음에 저 조바데 소마 조바 시야된 게로와 근데 단장 배나 따라서 봤다 랑콜라서 비기 다손도로와 어떤소 그래다 근데 샤레 배다 또와 차데 게로와 샤레 대라서 봤더니 주지기니 바요레스 대 주틀기니 바요레스 근데 차자 자시 나서 그 차자 자데서 바 자체를 동아다 네 봤다 행게 지게 바지라 효노셔 봐 인게 인자데 파시 야 파사데 솔 솔라 효노시도 거레스 인카 차지기니다 게비기 니니 장고 더스가 저거 로게바 차운데 아니 녜나 사나사 난 제인가시 조차모만라제 야 론토르 토르 손데드니 제 차노군도와 오다데 조근니 응고시르군데 바요레스 당아 저거 언더 자마로마 가레르스나 또아노 특용기 주마로와 대주자 중국 말에서 뭐한테 체해레스나 뭐로 짐시 가레스나 나슈비 그냥 가요레스 또 안 올다 특용으로 특에도 샬라드니 페 진돌게 다 쳐서 나 현돌게 그냥 봐요레스 그냥 가요레스 대인도 대소 음악 자국 살로그 말에서 포아다 세바그나 네바 대소 냐데기 대소 그 살로그 말에서 루직 마차 뇽아다 특에 소지야 자국 요레스 다 특유래도 손다 할래 살아오고 말해 서러와 어야 다니 다 근정리 근정때 하루에 망보 열이 있습니다 오우티 파체 제바요 말해서 제바한테 제 차대고 그래서 근데 루지 손을 봐 졸라보 열에서 근데 맹인다라 나 저거 보그 르네게 당로란 때 맹간다 단도세나 아사 샤다 아다 다니 안라차 mar ngidaka tanda mehenta tani gowa na tat gowa na si tat nama karese tani jowasari rasa re si ro debaji manda rasa si ro ngawa tat tanda kire nga tat tetsu mehen tanda ta re mandawa tanda nga yosari tani peishu ton tat gandar orisi na sama suwik jis chukho to na tani shabarab shis Ere suji, da da gandro mabu suzari jo la tini chukku tonga na tini doa jo nungu riz. Sochu mawa na jishu la yo pe nyadu zagus. Da kogun di sochu chekhu da kogu hyena ka la yo riz. Tini du di hyena da nyabu sagu yo riz. Chishi chire da lenta zama rong di is. Chitu yetzang babji guz. Da nga zuku chak da dan so la zubin so zegre irwa. So nalo kati haishin kare dana yorwa o te tsu kare nyambu salo ka maresa. Kasi tenri re suibayi na chitu yukia sari de tini gandro sagu rumba tope nyambu salo ka maresa. Ta peishu tong tsinda da karin resi na ten re pache kibja sa chogu resi. Tan di nyubaa kare orsi na cha tang, lu zong, kama, chepa je sobi kini bayo resi. Tani nyen shun go drip tangs, nyen ge shun le jubi kong ta ngo jeb teso ta tani rupa gano lo chumba gano lo rujong gani ta tani pena jenshi nyamba se adi jengay che warwa pena jinde nga xe ke kaba lapa no zon che tani kaba mando se che nyo ding ki yorwa jenshi nyamba ta ji li se gano wa jagi la tezo nya ding ki ta tani chaksi ma wa ta wangpo gui ba ta wangpo gui ba se tu mege zon mento wa che ke rōmo nyōng wā rō wā tēzō gu rei tā tēnē mēnī jān drip mēgī nō rō xia drip tēnā rō wā xia drip tēzō lā pēngi yō rē sō xiāng jī lā wā shī tā xiāng wā tā jian bā tēzō lā bō chā lī gī nō bā yō rē sō chō wā jū mō māng chā nā chō wā shī jī tāng tē sā yu yā nā chō wā jū tō gu yō rē sō yī nē cī lē guā sōng bā yī nā māng bō sū yu yā nā yāng chō 처음 거리스 추익은 추바식이 요리스
되니 로아가 나차 논이 로니기 티보거다. 되니 벨로 베길레 집이 로아. 로니로와 되니 벨로 잡아 라서 봐다.

0: tong mo la pin ba zhen ba xian le zu ten bi tu jun de wa dang ba dian ji ji bi jiao wo long zao tong bu le mei ne zhong xie le jiu shang la ye jie de gen di tong ne ren yang jie ding xie le zhe xiao qie le tong wa tong tong xie jie zhong da zhe ba le ke bun zhe li shi tong wa jie zhe de xi dian le ji da wo ti ji ha song qie wei ni dian kao jie yo song zhe ne mong zuo de zha tuo le tong wa tong Léjì dèjì rà gèndì tòng wè, lò jùng lò sò, pìndè ngè sà dèbò tò yè jì dìng yè bà rì. Cùng zàng rù zù dù, yòng tò bè sè dìa léjì dà wà nzù bà tò lò tà rà zì bì, lò jùng lò sò chùng dè sà dìng tòng, jà chì tòng nè yàn rà dì kì tòng bò tò gòng pì lè jà nàng bà sà bà jìng chì mì bà rà dè gù xiàng. Sòng lò mù yà ngà wè dìng tà tòng dè, Xì Jìngpìng gà dò rà sà bè zhùng gò chè chù dìng bì, jì zù rìng lò jà gòng bà lá dìng nè, lò dì lò sèng chì zà jì rà tà chùng jì, dìng nò dù bè cìng rè tò tèng bì, nì dìng tà wà tòng, tà tò mà wà kòng tà chì bà rà zì bà tòng. Tòng xì lò jùng cì jì rà hùnà jà bà, pò sàng tòng, dì xiàng dìng tà tòng wà. Gòng chèng tòng mà chè sè tòng, rong tòng jìng chùng zì bà tòng, tù tà bà sàng tà mò mòng jà lòng zù sà dìng bà rà lòng nè, mò nà dè chì dìng jà dè, sì dìng lè jì jà chùng jì chè xù sà zì jì rà tà chùng zì bà tòng, mòng zù nian ràng jà dìng chàng. Rong kà tòng wè tòng, sì yàng kà dìng chì dà zì nè, dàng zìng jì kà rà mòng zù dìng wù dìng dè zhè nè, mà rì kà kà mòng zù jà tò nòng tòng jì nò, dìng jà nù wà jà dè dà tòng gù bà. Yon dà bè gong pì lè jì, chì zù kong dà dìng bò qì bà zì dì, bù zì tò bò pè jì tòng jì dì, sì dìng lì jì dà wè nòng dìa gà qìng lá zì jì tà chùng zì bà tòng. Tìng kò lá yì zù bà tòng, pò lá mè dì rong sà nè tòng, rong cìng bè lè dìng dì nì, tòng tòng jà gò jì lè kè jì yòng chè yà nì, sàng yè tòng chàng kè zì jì rà gìng dì tòng nì, lò lìng tòng mò mò, lò jù jì jì xì jì tò bè zhùng zì zòng bò rà hò tò dì gù bà. Dìng sù lò ngù zhò jì jì zì lò zòng bò tà bì rà tòng dì, sàng lò jì nù tòng wà tòng, dì xì sà jì zì dì, mì cì tòng nì dì, zhùng zì jì jì chì zù. Tà chùng jì, chà yò yò bòng gè bà tòng, lè dì dì dì zhò bà, rong kìng zòng zì jì bà, zà yò sà dì jì bà jì zì nì, tòng zhòng yòng gà bì lá jìng bì, jì jì chà yò dì tù tò jì bà jì gù bì, nì sàng nù wà rì. Cùng zàng rù zù tù, dì nàng tò gòng bì lá jì kàng. Tà zàng tò jì jì jì dì qìng yò nà, lò tìng Xì Jìngpìng gà zù xì nù wè tòng zhòng yòng gà tòng tò jì kò jì, lè kè jì wà lá mè nè, bì lá jì bì chà sì lèng kìng gà jìng xì tòng. Jì zù rì lò dì rò jìng jì bì jùng sà bà nù chùng jì bì, tàng zìng jì sà gà jìng xì rì. Gong pì lá tòng dì jà lá jì jì rà qiang kè jì dì qìng yì bò dì, yà rì lèng kìng tòng jì ràng lè yà lá jì dì, yì jì jìng jì gò nì chùng kè tòng kè jì gèng dì jì tòng gù xì. Nù xì gong yàn dì bà tòng, nì rò dì jù lá jì jì zù rì lò dì rò jìng jì bì jùng sà bà nù chùng zà jì rà gèng dì hò tà tòng kè bì nì sàng nù wà rì. Cùng zàng zhùng zù tù, dì hàn sùng chùng zà jì dì, lèng kìng ong tòng bà lá yà nì jì yàng jì jì kè dì jì tà wà dì bòn zù jì mà zì nì dà jìng rù tòng. Tu zhen qie qie jia qie rai tu tuan bie lang su la tong, jin nang jin tong chung chung jin ji, sang yi la di ne din lan sun chung zi bie le dian jin din ne zhu ba tong, yi rang tu din chu zi ba, ka zha la ngu gu zi bie to zi din zu bie wa, ju zu ju chung nu ba jin qi mi ba qie ra tong wa. Zhong ha mu re ji din zu ba de jira gandhi din zu tong wa, chang yin, qiu lu zha wa ra do tong zi xiu qie ra tong wa jie zi di, ting zhe la tong din lan ge qiu zi tong, ju zu jia nang ba sa ting zi tong gu bie ning sang nu wa ri. Cong zang zhu zu tu, gong bie la jia sang yi sa ba qia chung tong yong da, Tsong yong jie jie guan niya latar jie ba tong, tsong gu ba sang tong ping dao ba jie ge jie wo long za jin chung zhe de. Chi ting xin ru le tong, nu jie zong ma, tian kang le niya. Rin niya yukur su jie, san tu chi ting li jia chi wi tian le gong pi le xiu jie tong wa tong, yubo to tian niya tian chi nu xiu sa ma pe jie tong wa. Sa tara tian le tong, jiang chi tian le ji san tong, pe jie ho tao tong wa. Jia kou jia le zha ga qing zu ting za jira ngin sang nu ting zhe ba. Chao kong kwa tong, tsu jira kwa ki ju ju la, ji jira changi jia gandhi tong wa, korang dinbi guwa ne, tsono guwa yin ji xiao qi ra tong wa jia zi di. Banjuro gongpia jia gandhi tong, se xiao jin qi mi para pewa zi ne, santoro banjuro bu zi tobu, gongpia nro jira gandhi tong gu bia nin sang tong wa ri. Cong zang ru su tu, jia kang sun chung zi jira ta chung zi gu xian, jia kang sun chung zi jia di, rin tong qi xiu tong gin chi ji xiu. Din xiu qi xiu jia zi zi ne, se ra nga ra sang ya ding zi zi kara, jia kang sun chung tong la su. Jiu chung zi jie qie ra dong du, luo ra zong ra ngho jing jing dan jie wei, le zhe zuo wei, jia kong sa jiang ngho jing jing dan jie wei, za qie jing ti bi wa dong. Nguan zhe ting jiang pie jie ho da dong du, jia kou jia jia kong ding jia sun qi dian de, zi do ding bi pie jiong zu ting zi gu xi dong. Cong zang zhu zu du, du ra zai bi ta ting dong, ta da ra mong zhe za jie la da ra ting zi zi gu xiang, mao bang du de dong, mo mo de ke nyang zi zi ba dong. Ta ting dong, ta da ra ga qie nyang le zi jie ra ta chung zi de, Ta zang sakla jia qiang ge dong zu zhin, jiu zhong jia la ye jie jin da gendi dong ne, dong se mao mong dong, nying du jie ji, ta to ta zang ka nyang xiu qingpo qia ba zhe de, ta zang sakla tian rou jin zu zhin ji gu bi, nying sang nong ya ba ri. 총장 조초도 명화 반지로 도바도 링겐라 예겨 놓네 로미자 반절에 대한테 개대 놓게 반지로 도바도 중년라 돈자 띵케라 제대 최신 띵바도 티바 클린제네 배자 만주 그리 남비 반지로 녀바라 메바도 자코자 nga chonga ren pe cha pa jiro tong chi zo pe je tong jiro jiao chu zi zu nong rong ka qin tian chuo ya po zai ka ra nong kuo jia qi ra tong wa tong zi qi zi xiao qi ra tong ne xin ru pe bo pa ra luang po xiong ba tong mong zuo ta zi sam de mong zuo de za de da tong wa tong tian qi lian jiao jia le dian ya po zhou ne luang kuo ra jia pe je min qi ling gi tu da li zhi zi gu bi ning shang tong wa ri cong zang zhu zu du Lhasaan nandaka nginchir kakinji zonchi towa leji pungka nzuchung zhe ne juzo rinla dhiraw jinja bejong saba nzuchin zaji. Ngini yapo zhi gu yan, kejin pinka tong nzuchung gongba lojong tong latara tinsa zhe de dhuraw sabi tong nzuchung ke jawa longza tong dhuraw sabi tong ka zanzo longzo latara tinsho zhe kara dhuraw sabi leji ba zombo cikya tong mre sakla je leji be misal yawi chose longza tinsho yapo zhe ne leji hirin be pungka nzuchung zhi gu mo kuchi zhijira chichu zhi gu yan jantong la yane leji kuchi zhi ba tong leji la yane ninju zhijira tachong zhe du jichu zhi ke ba tong peje tong to ba tingpo yungwa zhe zhe leji ba nian ba tong kuchi zhe ne rangka nguchi leji ba tam de jenyong zhe zhi nu tora tong du Zagyaka peche yapo tonggu, tsu yungne lezi pe njenu chira tonggu yen, tse kong lojong tse pe, nishi tingzao tse de chelsi jara yang tong, tsu kaka chile hiza la yongpa hota tse kara. Lalin to ne yondara treba tong, jinchi mi para tsu du zong tse tora tong ne, nidian hitu taba tong, nidian tache zi kebo zi gu. Jese leisa tong je de, jenam jing tong, pabin jing da gende tonggu yen, zhongyongka tingbe ka ji tong, di la tara hizula jia gongde dantul da chua tse de, 接着雷斯东啊东点出了杂技的当真制度。这次人老婆呢，假期一人来这边，独自东先学蒙巧啊，来着来这都，东等就过。日上过不啦，没事了不长没比，上了顶着这的，今年日上娘些了，娘就这个了。东说了这种这种东，日上过比，来点好大热度。公众杀多了，这种运动给，就是可以点过比，您上哪里？ 村长住处都中国共产党别人种种级多么促进听积极把要不促进呢用用叫美利卡个某某级就是做这些电信业营币就是叫银线东罗局银质清不透呢东中用个银局给的老大的电脚他家的这把东查这东给这草清不过呢村的查这雷电靠也不着的促进平常做别过呢雷德他把这故事听也把的 村长住处都用用着人家东泽东，假期东亚立即被罗廷习近平给首先弄了东中用个谈过了的，俺也听着当时在的。俺叫罗拉丁波给把东，真做了民办家，容给总的东，来点好大招呢，就做了第二进家，别叫啥办。这种细节了，肯定懂个别，别个了弄也罢了。龙江江东亚家，俺也村的了，偏也把东。龙江江东亚家，俺也明白。 龙江江东个促进热血别土木东，龙江江家行进东，帮乡人别二天落天。龙江江这一家一两一样，但要二零家一样。龙江江给东个土木促进挺级别，一两家土木卡级阶段，这样人客了落天村的啦是要农业办理。大家来看那边呢，除了江南为该级别参照住促进局办啦，乡亲推木村。 用单位给准备参照住昨天购买产权，让兄弟单位及用用级没来开给了一忙错，通知了你这一点，短期一日没把当做对一日小件的，按季我转当当把东西给你，让兄弟帮助的协助派遣动物了，准备上不特约接当，聪明，天地参照住昨天广东洛阳内的一点，俺就按英国也不中的，伢们啥把了。 也凑成了得了经济部中上班族这些就了，忙于上班行政就营业协办事。该局被让乡镇单位职务员王亚东去，乡单位榆林委员会干个领导人转接村里托当，全用了七八，我们这我这解约别。该局被让乡镇单位接，点开了你了自个当送乡里特别级别拉上当，不要用有人的个当，不要工不用具，恰不是今天这刚来我月级协办事。 该局被让兄弟单位职务员田业亚以列队认准的后就一天的专职人员别，忙出了主席金巴当，每台批别对后记者的七八个月。
1: 马路及村的工作，这张后勤协办单，三路人力及利润也不逐渐影响协办者。该局被人行政单位救援安松给，军机五十多遍没成功行动。习近平的新疆西北工把拉到了东在基地，新疆特殊单新疆拉把总没太把心的，军前没把这后队军训能把气儿动土，再被别军组织下军营去协办者。该局被人行政单位救援五日。在前参战组织的工作老用到了的年龄协助党列队卡团结协助了党政协助马赛忙出了四局这张也不行的忙出的团长党行堂店家从南街队都动作引起协助者让兄中老所听给党组委书记余杭杰让兄中给党个推木措前就把从群六十列队的下家了亚洲上一届派的民主党人把兄弟六月几天的电脑，六月天空五十多平方度，七八档；六月九十五的电脑，六月比赛档现在把所用设备出在五十多平，投入签约期限八日。但个别用说，炸鸡恐怕就难把干死了。原因，电器跟这不一样，一堆堆用电，有人电块档不大，恐怕用久了给人十八来月。从油门上去，长征最初就工队接车队训练，当把队员当门头，每台几点，陆军军工做三百套，先操任陆队人阶级别军三班组织下去了，转接三班军前面把这台把下军营去，还有把人，让兄中训练中三天给当做一书记张红明给陆队都转接我三队部台把当帮助革命赛做了拍摄，蒋永杰队长得了月，俺去新顺接了一顿就没青年，蒋永杰俺当不了月。最近，安区大厅及长途转途及工作了的短缺了年底行列，新顺列队要不着急了，工地动作严。这样，今年新把了偏把档，新把小把，行列短缺了多少阶级数据，短缺了也不行列，新兵用兵跑完了解决档年内，行列推进了当今行列，若来给店家档，行列存在扩张一笔出彩，投入动作，顺利预备等队员杀队进入，推力怕急也不动作。一年，车东来一了老用的白血型的杀菌制度定备，终身总队接要不下军营去歇吧着。让兄中亲自听个听长，作战预期，打通参战队初级工队老用的这张，那得接要不下就是安错了，一切全部等全身顶不远。来前列队准备出杨大兵西队来接到电报，做把当那得见的，让兄中就亲自杀队嘛了，做准先后切动作，亲自杀队了点点，白军有人这块当，不打恐怕用不了，下军营去歇吧着。
0: 这次一年级白军人来差不多，保定查找在内中国老家电脑进家。别家列成十八壮国级别，七级别级里，七级能开办了。荣兄军东岸高级别村长驻守听级班呢，用永家公安组灭，这就是习近平给别的日要农家农民送去开心家供电老江东，拿到了登上菜单。就做人了电脑进家别家十八组成级别，我子都算是组别，冲到开心下演别，用永家。假期列队满足足，没起来见呢。今天眉头在的，荣军家我叫俺人早要考了，能把三百点击了，天天开心的也激动。期间呢，到了呢中国共产党二年呢，罗家的居民啊可以罗东，我叫俺王我做罗岩。荣军家东岸高级别村长驻足听个把作战，用东岸家用永家没得考个列队满足足，听着你这在的。习近平个多少三百中国七九点半就做人老家公报拉到了。他接着再看了，这就是习近平给改革开放党党中央的特区改革天桥在内，平镇天坝在也。荣军军家党个土木组建天计划组成的罗岸的集团明白罗岸沿线，天气热了，平镇要不天坝东，昨天以前阳了，提出在的。荣军军党员高级别村长朱祖康给丁兰东配件健康。他从多些阶级，调入另一个面呢，跟着李老村农民，多少三百别家力量也不着急，老人家一定懂，听起工人这也激动。期间呢，罗家了呢，罗库么爹爹，罗罗罗米家力量靠也不着急的，俺叫俺娃，我也不着急了，干工轻不严。他听见村长朱祖多罗库么搬家了东，就做别家东家，没去另一个里头自己了买的，上老了进着东，都听眼睛。我都听说了这些呢，明年两点多忙完配件做了，也要再多。天气要停车七八栋，来自西天边本港最穷七八所村子，隔着六老村瓦栋，笼子了三天农业。俺从俺这爬上的，这就是习近平个，俺叫伊拉讲的。习近平个多少三遍，中国七九点半就做人老家工兵，落到了星期头把这个了。 用大白十点立即大约吃出七八吨，按照八双的某某家农村里用大白配件家吃出了

ngakulu chonchopo chomoyo de lan donji chuan na. Ronja jia, ni nga hyuji dambu da kandari. Zalantu, sanggur cinjir dinki cici dambu da kandari chibi chua dinin hi. Chigiga, linsin nin hindo chua dinin ga linti sanu donru. Linsin ganjo la, ngaka chubu chonchoyo de la chua dinin ga linti shiji hin. Nada Mijel Xiaqiong Nalaga Niaqiong Chulaga Zhubu Chunqiong

nga jo nga waran rongjong cha zhagyo ka peje tongwe namba saba hata teje yanxi sambari. Rongjong jong tongwe gao jebe yan loka zhongchira cha zhongcha sanro cheringi. Rongjong jong tongwe gao jebe chungzang zhuzhu tin jebe tu chudan jebe zhongche diangon to tanxian ngutu dingso le yan. Jong tongwe cha relansa de tong mala ka sangya tachong ze tu nzute yawa le dian la jenjira kandi tongwe panjura peje tong mongzo lechu qingpo zang ye. Jong tongwe cha tong zhuchong cha ju jidam ze ne jeza lisa tongwa tong tenchura cha cha tangzin ze ne. Punze lisa tongwa tong le dian ka hota dhe ye chi samba re. Lhasa zhongchira cha zhongcha wanchong ki. Lo ngawa no zhongche qingpo toba tong panjura ti lo ju rongxin cha zhongcha changwa. Rongchong jong cha sakla tenche jawa rintong gora tongza sentong le ngadol zang ye la. Lhasa zhongchira ntanya jong gora tongza jidong ki ngadol le zho ye. Di ma zi, lora zongra ngo jong jing cha le jia latar zebe zhongchira cha namba njidu qingpo zang ye. Zhongche teta na rongchong jong tongwe ji ngo che nongwa le zangwa xe ri ji samba ri. Nyingcha zhongchira cha zhongcha le ce yin le hangi. Nyingcha nong chongzang zhu zhu to ting ba. Tsutsin jia leka zhundra la tsutang tsien do. Dian na lo nga zin da, rongchong jia banjiru tong jizu peche zangwe ngan tsi xe ri. Lo nga wano rongchong jiong tongwe jia njimi ochi wu, yong yong jia gongwe tsumi, sen no jidil zewi, lo jio rongye jia zhundra tau dia ma wong para peche dewe ya para yong jira, mong ya dingpa tan ye. Nyingcha zhongchira ji chongzang zhu zhu jia gongdia lo jiong tong la tara nin ting zien ne, banjiru puji to peche yong jira kinti tong jia yan xe sang pa ri. Rongchong jiong jia tongka tumu tsuchin ting jia ba zu zhan ji, Luo nga wa nung, rongchong jiong tongwe jia dinglan tong pe jie, jie kang, ta zang doche jie dingqin ye la mei ne, ge zhe rou tong rangba nungwa ma zi, yong yong jia jia ji le zi mung zu zu tingde ne zhe zhe ne, kin xian ji zhe tong ga ji mi to zhe ne zhun zhe qingpo de ye. Sakla tong zhong jie ka ka ngin kira luo ten zu, cha ye sa ba ge san be, nga za de dingqir za ji ra ra lu ye. Ta ting jia chong zao zhu zu jia gong dian ji, ti tian zhe de, ge zhe long za ka la, za yao de be la lin lan ji wa zhe ne, Chizore lo tingro jingja bejong saba nzutin zajira kinti tongja yanxi samba ri. Chando zhongchira cha zhongcha lo qing wei yi. Tsu jiwa ti cha zhongcha la tsu dang zeba diwa du ne. Nde sanbe lo nga no rongchong jo tongwe cha chasi cha dinze qingpo tong. Ngincha kishan qingpo ye pa gongli ngenja ye. Rongchong jo tongwe gao jebe marika ka leji mongzu ne chay ne. Zhongyong ka dianbi dianchi ya dianchol zeba le dian ka la zhongcha mamin pa to ye. Dewa to niya lalin cha zato ka zhongyong ka 别了点不是就动，多不叫弄咋动，创业吧，这。

0: Sengke na pacho gongkhan za, nga lechi zho chong pa shira nam jaye. Da da lenje ne sengko chukpan da ne, Peugeot longchay nyamchay le kong kanki longchay ta Peugeot bimzu kanki nyamnya shibi, chang buyang shibi lengro lechi di. Lechi gomene na pacho, na ju dung pa chere rando chungwa la pa bi lengro, muro shana Peugeot ki lechi nga bi pati zan pari. Terengi lechi ne na pacho, muro shana Peugeot ki lechi nga pati zan juri.
1: Jong, Ya ma tu kyo li chi se kya da wa da ye gong la jya Ya kya cha so hing pung lu to po hong go bo do hing chong da tse Ya to mu sa la ma da na go po min bi ta la kyo Ya pa tsi chong zong bi mar bo cha shu ta wa shing gi mar bo cha Ya pa shi zin zong shun zi hu ma shin zong zong shun zi hu Ya, Ya, no shakyu kalan de ba na, lu dem ya she jang la gi son. Ya, she tu la ma dung chi dong ri, ta wu le gi por gu nam. Ya, pa ke da she la ming na gu, ngin yu rong long bo pom du mu. Ya, go ta ri ni ge she chan ri, jung rong nor vu ten cha nam. Ya, ta kya re rang yur te dye yin, te su pa cha gi gu tang ri. Ya, ze tu la dong ne du, ngi ki lan zir bi ri re ne. Ya, no wa sun bu pa ri ri, chir wa sun bu nga chu ri. Ya, ka ta tu ze yu ye gu, dan de chu la ho ma ya. Ya shuru pa pong gi sin ka te ko to mu sa la de du yi ya na to na na du na ji te ma ta yu la ngo ju yi le ko na na ve ji la sho ma ho le la ne cho mi ji lun ju zo ba ta nyam ta lun ju zo be gi ce la ma ma ta ma ya le en de pa sa ma ju te ja ta ran sa ju ta to me lo ju ke sha ho do te ya na na be gi ni ne te ne ni ri ju ju te che gi ngo la thang ma to ge to da ta be da ru ngo pya lo da ya chi ti tu tu da ta bi chi ne to mu sa la de ma to na nga cha ru ni ma ro cha ma mu sa ne go po cha ru ni ma ro cha sa ba pa ro to ta che bi pu gu te gen du wa ta bu ting langajing merse singra singne dala yap kensar bat gudu chine dibi tu la korti dong do bat dishu che ba marbo pache changa tu me pogu ti gen no bon nam chak chi ge ta de ser ba ke li tsere yap chen ya ko re ngi ke li cha bi ta de nan nam chak chi ge ta de se ke len ta de rishu ra gu tu chu bi chen bi ge pa ri ri tere chu la yo bi cho ma ma ta ma ye le nga pa sa de gyu gyu go se ma sa san gyu gyu go se ran sa to me gyu go ta ha gyu go li te ma ta ti yin cha na chu ge ka da du tere ngi ge gyu bi cho nga do bi ge so bo me che re chu che ba par do pa la mo chi son ka ka so so ri te te yin bi tu tu la ngi ri za ba chu la chu bi chu tu chi ga la ti ba go le ma a ta ti ti gi la tan ma chu le hor chen bi gi le la chon yon tan zo ne pa chen chen ba mar bo ti gi ri tong gi ta la tan ne gur ma an da do

Chobana ba, kong la nyebe lo ji, mendo ma si ba de, Simbabo jansi ja kong ka chobo ni la pale shi. Xiang la lo ka kong kar zon ni yin be Simbabo nyema zha hi jia, nga zi lin zin la kabar jia ni kong ka chobo din ba jia, lo ji ga shu, la si si mo si ba de, jie tong ru ji si. Ya ya, chobo nyema zha si, da nga zi nyan da lo ji de, che jia chobo din ba la po to, korang ga bo yong a xio.

Chopa namba, tada che jia zin yibi lin cin da na, bo jiong long chen nian zhi li kong, kange long chen jia te tong re za lin cin rong yang ji xin kan xi ba de ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin, xiang la nga zui rong yang ji xin kan lin cin jia na zi lin cin, sen ba bo ra ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi de cho ri. Kasi chirang di ji lu ji tong jila gabo yoba ma zi lu ji tong jio to rani jia ge zha ni zhin pa ma do bun xia ni zhu po mo la mun tui zang po po san na te ka ka pa an zhang le go ji ge jie zhou ji jie dun ji song ge jie ni ka pa an zhu tui to ji go ming tang sa wi an zhang ta rong yi ga an zhang ca ma la ji le go song le go tang ba zha ya jie an da na ji di ni ka pa na zhen go xie wa ji hun la an ge tang po di na na rani jia ge cha zha la xie to ba Yana angi nipa di nana, chobo pinchui bar kaba jani nyanda jala xie jori. Jian chobo chola zoji na gaja xie cawa dang, lu yi tong caji yinje baja ya ji anda di na jima ji ru ji. Teta caji che jia gaja rongji jia zhada xie toji yobi, che na bi lu yi do munze gamang po jila nga zui nyin taba ni gasa xie jiyin. Ya chobo namba, da darin ka longchin ka bar song yang lin cin nong la, chobo lo zan jian cin dang, Bomo, darong pochong jieja rada rada si yobi, chi namba nga zi linsi na shobar gasi xe ji yin guo. Chobo namba, da ngon la chobo lo zang jian si ka tongi lo ji de la jini to.

0: ngay pe mo la njo gong su ji se ne ka pa yu ko le zun chi yue nao la sa ne xie le ta le ma ri
1: bang gen bo la ge ta jian nong cha na de ne ne re wa ji jian nao chu
0: je wa ji yu
1: chu rong ge pe ma la mu ce ke se ma ju ru ji re Te ka mo re.
0: Mo tsa ge me se tsa de. Son chen la. Tu ka ka re ya.
1: Koro so. Tra la tu na yon. Ni re wa ne kum pu ya la sa tse je. Te ne to che xe na ocho.
0: Koro pu ya la sa tse je. Trin che xe ge dan che re go.
1: Mo tso. Jong sa dan ge da ba ru ka che xe de re. Mo tso ge da bi ngo ba ne. Mo tse ki pu ya mu shu lo re. Nye che rong ge ka ta rong go da ba ren chung chen bo rin zu xie ge na. Da bing go ben, kui ma jian na. Ta me re, nye re wa la, mu shi lo la sa le zhe yung du, go jo te, ku po yang, zhong pi tang yi te me na song da.
0: Nye ma lo, che rong ki mu shi lo la tong tin xie che la ma re da. Kan je zong sheng jia bi, da bi ru cho la gen dang xie cho la ma re da.
1: Ga zong ge gen dang xie cho le re. Re te mu shi lo ne, da bing go ben mi dan chung pa ra.
0: Oya, di dan qu san chang ma ji. Nye ge di xie nian ko zo la, mu zi ge se me jiu. Nye ke lin xie ca nong jiu rong ge, lo ji san ji ge nyong zhe da ba ro zu qian bo rin zu xie ge le zhi, de nyo ge le zhi ya.
1: Mu shi le da ba la sa rong ju gu, de ne re ca le.
2: Bo shi lo, dian qu yong zo ge da ba nyo ba jia tong le le ye ba.
3: Qu dan da ka mong bo jing ge, jire.